ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa banenka thulani bo sanhle salivukile timonila libabuzila basiyonga.